0: You are in tune with the station that is the sunny side all the time. The station with more variety of music than any other. Rocking the airwaves to bring a little bit of magic into your life. We are Brothers FM 90.5, the station of the moment. We are the only FM station in the middle belt of Nigeria with a non-stop diet of the latest news, in-depth analysis, informative talk shows, exciting sports programs, and the best music variety you can find anywhere. So don't touch the dial. Brothers FM 90.5 Markadi. One brotherhood, one humanity.
1: Ìrì ọ̀run máa sẹ̀, ìrì àánú ó yá máa sẹ̀, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ ní ìrì máa sẹ̀, ojúmọ́ ò ní mọ́ kiri ó máa sẹ̀, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sán bí, àkókò ìrì òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sí Dr. SMO Mustapha JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ Ọlọ́run, Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway, Lufuwa pẹ́ Ele ogun apostle oya
2: ase ni mo bi soro aye re adide
3: amen
2: jesu iran awon ta ma nda duro won ma njara won gba ni beyan ba jara egba ape ni ebuso awon agba iwo ni ko fi ara re ati agbara re ko fi jara re gba pelu ami meta mo duro bi ko ati iriju iso awon agba ti won ti da duro ti won je ko lo mo palase loruko jesu oya jade wa
3: amen amen amen
2: in the name of jesus
3: amen
2: ogo re ajade
3: amen
2: lara awon to ma jeyan ni iran to ti wa iwo je number 1
3: amen
2: iwo je number 1
3: amen
2: so pe ma jeyan
3: ma je
2: so pe ma dide
3: ma dide
2: in the name of jesus
3: amen
2: oro re adayo
3: amen
2: wa de se bi oba
3: amen
2: jesus oluwa wa
3: amen
2: e ma gbagbe pe ola ni one ola ni one ojo akoko ninu osu ekeje odun 2026 mo ma so fun wa pe ayajo ojo ti osu ba pari eyan gbodo gbadua gidigidi ade ti gbadua ni jeta pelu omi atugbalana pelu omi lone atuma gba wa gbo mi sa oni omi ati oyin yo wa lowo re omi ati oyin yo wa lowo re ta fi gbadua ni ago mejo mo ma bless omi yen leni ma bless omi yen leni e ma gbagbe pe ninu adura gbigba logo ti njade ma to repeat samu ti amaka a kasi nu omi a de kasi nu oyin to ba dago mejo Nigeria time ni asale a wa gbadura si omi ati oyin yi nitori pe oro re gbodo dayo ni ola la ma loyin yen ola ni awe ojo meje yo bere afa bolo pade ni ani oro re gbodo gbo first quarter second quarter on koja lo leni now the third one ta fe wo yi mo so fun pe o gbodo ri mo because the last quarter awon e ma fi mura fun dun ni hey mo gbadura loruko oluwa aye re adide
3: amen
2: aye re adide
3: amen
2: aye re adide
3: amen
2: aye re adide
3: amen
2: aye re adide
3: amen
2: aye re adide
3: amen
2: in the name of jesus
3: amen
2: mo so fun wa pe Bethsaida ti ola akaseni o to bo si ipade agbara lati se bi oba e gbo mi sa mi mo nkan to le ma se ti o ye ko ba e ni church ni ola wa gbo sa sori ipade ola mo so wi pe gbogbo eyan to ba wa ni badan patapata ma fun ni oro white ni Thursday ni Eko ma fun ni oro white ipade ojo meta yi o se pataki o mi de fe ko mi si e gbo mi sa awon iko olorun mura fun ipade ola o ni awon akanse adura kan ta se ni camp gbogbo awon iranse olorun Benny, to repay affect it, Koyipada. Affect change his story, Bethsaida, Tojosi, Nisrael. Bibeli, we pay, won't be mine, ye. What a beset you do. Mine, you are one bet for Dokan. No, no way, he let it go, Hano. Ni ori karun lati ese kene ni story ti bere mo fe ko kadada funra e ma je wa ni eti odo kilo sebe ni the first year the second year to fi pe 38 good years emma nigbati mo ka bibeli yi o ti mo sa case ni pe nigbati jesus debe jesus ba ma yen soro in to so ni pe si o fe ka mo larada ida o ma yen lo surprise me ju mo wa joko ma run le lori ma yen no won leyan ti o gbe un si inu odo now mo wa wo pe bawo ni le won se jina se ti odo to o de reyan gbe lati le titi de ti odo now lati bi to wa si inu odo ko wa reyan gbe mo for 38 years kini age ma ye so wa nu asan ye for 38 years ninu ile kan to agbe wa tete odo ni won wa gbe tete odo won wa gbe kale won le duro laarin wakati tangeli o fi so kale lati ru omi yen awon kan lo gbe debe now ibo la won yen wa bibele o record e boya won parent e boya won brothers yada senior or junior o awon friends here ni won gbe debe ko sen to le so a ko si akosile re iyan lo surprise me nbe mo wa joko mo aro nu pe awon to gbe ma yen debe ibo na wa te wa si mi sa ah ase tenu mi jade eni to ma ran aye lowo wa pade e
3: amen
2: ile aye o se dagbe o le daye se oni lo eniyan to ma ran lowo ma yen lohun leyan now e wa gbon kan ti mo so e gbon mi sa awon kan gbon mi bayi obi omo olowo lowo abi pe o fe gbiyanju owo pe wa to omo ilelewe omo yo graduate ni we ti mi o ka omo yo ka now omo ye pari primary o pari secondary ko ri jambu mu the first year ko ri mu second year ko ri mu ngbo wa debi kan wa na wa lo kose boss mo lu aye ti e nanu ati gbianju ti a e ti gbe aye e sile to n ba wa fira en le sibe ibi to mo gbenu kokoja be monu ai mo ye awon obirin to wa le oko oko ti try pe o loyun ni ngbo ya oko wa ri pe oko ti withdraw kini yo kalabi tele mo ko soro bi ti tele mo wa ri pe iya pa ti nde die die nule o ti gbe kale si ti eniye so iwo lo ma nilo lati tura egbe there are some stages la ye ta won mo fi yan le si iwo le ka wa a ma da wa nbe o re yan gbe mo won fo e lowo se gba kini owo yen run gbo wo se gba keji orun o re yan fo en keta mo won ti gbe sibe won abandon e sibe like that man man yere wa be for 38 years won no mo yi atete abandon e tun won da si e mo o ti bere fora lowo won da mo because they have been doing it ko de yo la ye o mo pe ki se lasan ni o mo time ti ati abandon e si stage to wa yen si rank to wa yen si position to wa yen no promotion won abandon e ni to ba de wo le ra eniran a mo yi odun to le je kani kan de wa ni position kan the same place for 38 years eniyan de lo gbe debe bo ko re eyan gbe lati eti odo si inu odo won de gbe lati le wa se eti odo si inu odo ko se eyan mo aye ma se eyan de koreta ogo bo won ki ti eyan sinu e ti jaye niyan ena won si mi sa mo duro bi ko ati iriju bo ba le same aye ma dide
3: amen
2: aye ma dide
3: amen
2: now mi fe ko fira e jafara ni ola in to ba na e je ko na e o gbodo ri pe iwo na de ibi ti ogo wa tori pe odun ti pisi meji niyan o ta ba ti pari ede ati wo the third quarter an lo niye wa gbo mi sa mi fe ke yan ko mo sare adua ni keta yi mi fe because ti keta e ba tun lo mo e lowo odun lo niye because ta ba ti wo the fourth one odun ni kalu ko mo sare ba se sodun ba se ko lo le tutun ba se ra moto odun na sare niye so dem go the first one to do it mo wa gbe pe o fi balance ara e ni and I want to me mo ni o ma dide
3: amen
2: mo ni wa dide
3: amen
2: mo ni wa dide
3: amen
2: e gbo mi beli o ni dide time mole as assist dide time o kokko dide ni bi yan ba dide ko le tan mole ma joko tetere ma fi ara e sile bo ba ti gbo awon adua nlanla bayi eyan ma sa ire ni mo gbadua aye ma dide
3: amen
2: awon to ni gbagbo ti won gbadua won ni opolopo testimony Abuja e ma murale woli de tan ojo ketala ojo kerinla ike edogun kerinde logun ati keta de logun on the 13th on the 14th 15th 16th and 17th ojo maru gbako la fi wa labuja ibo lati ma se old parade ground opposite radio house ni bi gate won opposite gate won yen ni area 10 ni abuja e ku mura woli de tan isojila to ba mi ilu titi gba mi sa to ba wa ni abuja to gbo mi so fore sile ni ko lo fi sori phone e ko lo underline date won yen ibi kibi to ko wa labuja even lati suleja to jina ma mura fun ipade yi in to ba na je una e be ni o ti wa labuja ti petipe o n gbo oru owo bayi won je o te olowo o ti rowo gba kan but won block we bene ase abuja ni oluwa so pe mo gbodo wa ni abuja fun odido se kan gbako ojo marun la fi ma wa lori papa yen adua je ma lagbara oluwa ni ta ba ti gbadua yen ka wo eyan mo bule abuja na ni bo mi sa to ba n gbe ni ibi to jina si igboro abuja ti won ka be si abuja mo bumi to wa o ire abuja la fe pe fun o owo abuja la fe gba fun o o ni awon ta fi ran o loruko ti ile nje ilu kan be te yan le gbe ti o gbe yan sugbon ilu kan be te yan ma gbe to ma gbe yan to ba le yan leyin ni o asiri ni e gbo momo isa o gba sobu bo ko soja o ba lo soro leyin ba to ba soro o na se se o gbe igbese ore e gbo to sele
4: dadi mi na ti le ri o oluwa seun ninu aye mi o Alonu se pe oba se bebe enu aye mi emi na ti le ri oluwa seun omo ojori afefe ni mi o folake loruko mi ati loke o ati gba ti mo ti n gbo se bi oba ko fi mi sile ti mo ti n gbo ere owuro ko fi mi sile nigba ko kan o se se bebe ninu aye mi ele ti etun wa je pa ba nbari fun mi o ni ojo monday mo san owo ojo monday mo ti eti fe se lasiko ire owo le ma se ma ti fe san owo yen ṣugbọn ko lo mo sare pe mo san kile o to su so wo di yo weze loni Olorun dabira ninu aye mi o ojo monday yen gangan ni o se ile itaja mi ti won ba mi gbadura si awon pastor wa ba mi gbadura si pe ki n ti e ma lo sibe ba ri ki ma lo joko nibe o gba ti o di oni lojo wezi bi olorun sibe oba se ya mi lenu niyen awon mo ba ni awon fi ọjà tí mo fẹ́ máa ta wọ́n fi surprise mi gbà tí mọ́tò ru ọjà yìí dé kí lẹ wọ́n fẹ́ fi léyìí ṣe adúró mo bá pè wọ́n mo ní wọ́n gbé mọ́tò wá wọ́n fi kẹ́rù wá kí lẹ fẹ́ fi léyìí ṣe? Wọ́n bá ní ọjà tí máa ta ni èmi wọ́n ní han wọ́n gbé ọjà wa gbogbo ṣọ́ọ̀pù bá kún ó yà mí lẹ́nu o dájì èmi náà lẹ́rìí o olúwa ti ṣe bí ọba nu ayé mi o mi ń wà ẹnìkan ládùúgbò wa náà òun tiẹ̀ ti ń fi mi tẹ́lẹ̀ mo ní kí ni mo wá ní tóní ṣe bí ọba ó lé àwọ̀ àwì yóò máa ṣe bí ọba ẹ wàá máa ṣe bí ọba kí ni mo wá ní tóní ṣe bí ọba ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti máa ń súre fún wa pé a ó ṣe bí ọba àwọn èèyàn tún kàn fáàmù ẹ ọlọ́run tún kàn fáàmù ẹ fún mi lónìí o mo dúpẹ́ o èmi náà wá ń ṣe bí ọba lóòótọ́ ògo ni fún jésù iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín kù ní ìdókò o ẹ máa mọ̀ ọ́ ṣe o ẹni tẹ̀ẹ̀ni tí láéláé o ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run ẹ ṣe sá.
2: Ẹ nawọ́ sí mi sọ pé olúwa
3: olúwa
2: èmi náà nílò àánú
3: èmi náà nílò àánú
2: gbé ọmọ èmi náà dìde
3: gbé ọmọ èmi náà dìde
2: jọmọ mi ó jẹ èèyàn
3: jọmọ mi ó jẹ èèyàn
2: ràn mí lọwọ
3: ràn mí lọwọ
2: ràn ọmọ mi lọwọ
3: ràn ọmọ mi lọwọ
2: in the name of Jesus
3: amen.
2: Orí báyẹn àwọn ẹ̀yà kan gbọ́ wọn á dẹ̀ san ọrẹ lórúkọ ọmọ wọn wọn á san ọrẹ lórúkọ ọmọ wọn àwọn kan á san lórúkọ ara wọn ọ san ọrẹ yẹn kò fẹ́ san tẹ́lẹ̀ but ọ san ọrọ̀jú san ọlọ́dẹ dá ló ọrẹ ọjọ́ ajé ẹnì kejì ní nígbà tá a ní kẹsàn-án 9000 ó ní kò easy ó ní bọ̀tọ̀ òun jáde òun wá san lórúkọ ọmọ tòun tó fẹ́ ra mọ́tò tí ò sówó tí ó fi rà pé kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀ nígbà tó san ọlọ́run sọ pé èmi nìyí.
5: Ìfàkọ̀ àjẹ́ láti Seed of Christ Golden Church Ìlọrin mo wá síbí ní last Thursday mo wá fún ẹ̀sìn agbára ńṣe bí ọba so mo gbàdúrà mo fi nǹkan méjì síwájú olúwa wọn wá ní kásò sídìí 9000 mo dúpẹ́ nítorí pé mo ṣe torí ẹ̀mí mi kọ́kọ́ sọ pé kí n jókòó almost the last person to come out ṣùgbọ́n mo ṣáà jáde mo ṣe mo ní ọlọ́run tó bá bá mi ṣe nǹkan méjì lọ́sẹ̀ yìí pé màá gbé orúkọ rẹ ga ọmọ mi kan ti wá mọ́tò ó ti ṣe díẹ̀ èyí tó bá rí alóhùn láìkẹ́ ṣùgbọ́n ní ọ̀nà àrà bí mo ṣe délé tí mo sùn by 3 p.m. ó pè mí pé ọ̀nà àrà ni o wọ́n gbé mọ́tò yẹn wá kan wá fún òun òun dẹ̀ sanwó ẹ̀ mo ní mo dúpẹ́ 9 p.m. lọ́jọ́ yẹn gan a ti ń gbàdúrà fún permanent job fún ọmọ mi ní ìlú Germany láti bí 2 years ṣùgbọ́n lọ́jọ́ yẹn ní 9 p.m. ló kàn ní mọ́mì mo ní yes ó ní kílódé ó ní guess mo ní I don't know just tell me what is in your mind ó dẹ̀ sọ fún mi pé wọ́n ti sign contract permanent contract job fóun ní tó ti wà ń bẹ̀ almost 6 years ló ti wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí wọ́n dẹ̀ sign ní that very Thursday mo dúpẹ́.

0: Hallelujah.
1: Hey, I said tano me jade. Kokoro moto Oluwa me. Kokoro moto and the camp fembe ye. O ya gba ko famara. O ya gba.
2: Amen.
1: Oh my God. O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: O ya gba.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Aviko se bi oba. Karabe na ya kurafina. Loruko Oluwa anu gbe odide.
2: Amen.
1: Ba mi sa. Ola ni on the one. Ola ni on the one. Gbogbo to ba fe na je o na mo ta fun pe 7000 ni amason he ko bo daddy 7000 po ma je ko po loju e a fe fi claim e to ku ni odun yi o gbodo ni aseyori sa o gbodo ni aseyori eyan mo fi owo ra wo ni a mo fi owo ra ola a mo fi owo ra po bo ba bo si ipo kan owo lo ma na bo ba lasiyori owo ni eri pe eni akoko owo ni eni keji owo na ni wa so 7000 ye to ba lagbara lati pari e lola bere make sure pe owo na bere ola yen nto ba na ojo na 1000 ola mo mi si e o le san ojojumo ti o fi pe to ba lagbara san la ro la 7000 ma mi si e toju e si bi kan pe baba se bi oba so pe ki n so 7000 ni inu osu keje iso osu majemu ni and the carry me bossa bolu wa tin beti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: ayere ma dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so fe lo to wa legbe pe ma miss ore ma je mu to su yo
3: ma miss
1: ore ma miss e o
3: ma miss
1: e o
3: ma miss e o
1: awon kan san won ni testimony isi agbara mo nsele gbogbo e te nwojo la fomo mo gbadura ma jemu ati ase ti nbe lori se ran se yi ti nbe ni iyowuro loruko Jesus o ma da olohun
2: amen
1: o ma da olohun
2: amen
1: o ma da olohun
2: amen
1: obirin yen loyun won ni ai omo yen o ah ile omo lo ile omo lo wa o e mo pe awon orisirisi ton ba ti lo ya photo nkan to ma nsele niye resort e ni pe ko se kini o ki won make sure pe won se operation won gba mi ni mo ran pe se operation o biko won mo nkan to ma resort si awon doctor lo ma ye daada te ba gbo bi ran sebere se salaye o ni agbara sa
4: mo ti pe lowo Olorun ba oruko mi ni Abosede Isola mo je omo jo ninu headquarter mo fe jeri sagbara Olorun mo wa ni ipo iloyun oyun ye wa bi osu bi merin abi marun ni ese mo ko mo loyun tori mo nse nkosu mo wa lo hospital mo lo ya scan awon lo mo lo wa nbe bo ibeji ni awon lawon mejeji pe eyin le omo ni awon mejeji wa asipa ela tin gbianju aden se treatment pe awon ma fun ni dis ma lo se cs ma lo se operation so won ti wa fun mi gba yen mo nlo omi mo nlo roro mo nlo gbogbo e mora won so oko mi ko to jigba si won da o ti ko gbe phone mo so awon abro mi na n bu mi pe ki lo de ti mo tun fi loyun by this time gbogbo won sa binu si mi won gbe phone o wa jidaji tuesday to lo mo fe gbo ri owuro mo tu eru ti mo ko dodo abro mi tori mo ti ko lo mo ti ko nle gba si o si jije mu mo ti lo soda abro mi ni omi omo yen lo wa ba mi di eru wa lati ile mi mo wa ri ororo white daddy fun wa ni march ti won fi pari awe mo kan mu ndaji yen ni omo mu mi tori osu to nbo july ohun na fun mi ikan fun mi lon di su pe ma bimo ikan fun mi lon di 5 ikan fun mi lon di 10 bo se to tele ra won niyan ororo yen mo kan damu mo de duro ki ma gbo ri owuro lo laaro oni mo ri pe nkan si la ibi tan mi koja ki n yewo ori omo mo fa kokko jade fun ara mi mo joko fele keji ikeji yen o ti jera to ti baje so ko se pe lomo nte ikeji je mi be o nke lawon ara nle fi gbona fi wa saju mi pe ah omo omo oju mi gan loju tori ko mu mi rara operation ele mi na duro je pe tolo ma je ka ri owo awon eyan mi o de ko si yan kankan to duro ti mi mo leyin ti mo bimo ton mo kinkin pe won kin yo fun wa pe ko ma ri bi en se so pe mi so pe so mo ke nule mo bi se ni o ko gbe phone mi titi to fi pe ojo mejo igba to wa dijo kejo omi ni abro mi yede ni odo eyin mo wa mo wa pe se awa ni so loruko ni mo wa bere lewo nikan pe mo ni se bi oba wa nbi bayi o lo wa ni dogo lapata mo ko gbe church se bi oba ti ma ti ri pastor ti ma ti ba nbe oun ni ma so pe ko ba mi fomo yi loruko ton ba ti bu won ni kan ba mi fun gba ti mo da pata asidaji mo ti de be mi bayan mo sa joko gba ti mama bi awon pastor ati awon woli ton wa nbe won ja won ti mo mo ni headquarter mo wa salaye fun won ipin kan tolorun se fun mi lile yi mi ko lero pe mo le wa to yire ti ti pin emi gan joko je pe ijo to ba se fe je olorun si ba mi se ni rorun eyo kan kunu awon omo yen ikeji ti baje o ti baje bi gba si nkan ti jera nkan ko mu mi alafia ni eyo kan to kunu wa jeri mi ni
1: hey a se tenu me jade gbogbo ofa to da eduro o ya jade
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ororo white yen olorun lo mu e wo ti agbara lola ma mi se o ma ni agbara sa loruko Jesu ti Nazareti ogo ra jade wa
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: papa ye mi adide
2: aye mi adide
1: papa ye mi adide
2: aye mi adide
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gba mi sa get ready ola on the one ase fe jade ma gbagbe pe ni asale afe gbadura oyin ati omi make sure pe o wa ni owo e now o ma wa ka psalm 126 Psalm 126 e kasino mi ati oyin ye loruko Jesus o ma ra anugba
2: amen
1: so pe ma ra anugba
2: ara anugba
1: so pe ma ra anugba
2: ara anugba
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesus e lo ra anugba
2: amen
1: ojo ebi ati ti igbeyawo re mo bless e loruko Jesus agba olorun ati iboko re ran lowo ati ogo re ko wonu aye re
2: amen
1: ko wonu igbeyawo
2: re amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: e o de se bi oba
2: amen
1: then we are celebrant to one be number 1 Adeneja for last Saturday happy birthday to you ekeji ko gboye wa mimo mercy onime alaji today bakari happy birthday to you lady evangelist bonale adebowale happy birthday to you number 6 Bamodu Abigail Harry Glow happy birthday to you loruko Jesus wara anugba
2: amen
1: wara anugba
2: amen
1: aye re adide
2: amen
1: gbogbo eyan nu lowo ati alaanu sanan se aye re adide
2: amen
1: anu yo gbo adide
2: amen
1: gbo ra jade
2: amen
1: ra wore ato
2: amen
1: pare gbagbara orun ko ya si mo o ya gbagbara
2: amen
1: gbagbara gbagbara gbagbara in the name of Jesus
2: amen
1: so pe ba meri mi wa in the name of Jesus
2: amen
1: asemo be Jesus Oluwa
2: amen
1: koju senikan fi da loju bayi